sabi nga lang, kasi tayong batsan din dala, sahiga. Ay, tahan ba kasi tayong batsan na tahan sabi nga pakri-pakri di skin beauty cream jo use ka rin nam dis jo bhi. Dis skin beauty cream jo istamal jen jen na ay kayo baba kare vato. Anya time atawa. Ay, dis skin beauty cream tahan ni karibi general store se mili rahi hai, so vanyo ay vati acho.